0: Akoto,
1: yeah.
0: Bami akoto.
1: Ya ju.
0: Eba azin eri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Ani aya.

0: 0555 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 Abuona that day no. But my baby said you made it from Konama. You see, and some no dogs. A woman I'm the beer from.
1: Sir.
0: Major Amo, so now I can't. Moja and once a movie say, hey, you're in fair.
1: You're correct. Also, okay. Remember what I call Babu.
2: Yeah, I'm a radio.
1: From Emmanuel Jesse na the Holy Family Hospital hona me ejuma
2: wow
1: na mo lab also so
2: aha
1: hona me ejuma
2: sana mo na so sana esofo
1: sofo na de eh CAC sofo na me
2: oh fine ti breku ma patcho branch be na odanu e
1: me wo
2: oh nkrabata be
1: ye wo ye de ne ye enkan se ifa de se eh my friend is a English assembly, no.
2: Okay.
1: It's a youth assembly, no.
2: Yeah, youth well, assembly.
1: Fidelity Bank, sir.
2: Aha.
1: Sorry.
2: Oh, fine.
1: No. So we see a nice person being here. Some.
2: Oh, no more summer. And so we see by then quite then crack more juma. Yo. That's it. Any of any place here, then say, most running is running there. You begin to do pa no for you. Yo. Blood donation once him. Na adaruma da wasi su se ja yetimuni ndi ni se ya obeboy sa ya di suimu e ka se blood donation pa jo no kra ne den se ya poto di ya de baye di mu e no kra ne den adaruma
1: e de da woni ya tie fo nyina ase ya ka se blood donation dedikan ya brofo no se blood emoja
2: moja
1: na donation so ya dia wo de che obi na se wo ya obi ai ayemye di bi na se ye ka ye de brofo no betwi ni direct ye na se udi moja eche udi moja eche na ade ye de che so de na se ade firi wan kasa
2: wakomam
1: na se firi papa mu ni obi amfo so
2: wa
1: so obi am enche okutu pa bia na wa na wo
2: ye wa na firi
1: papa mu na de ma nti ye ka se blood donation na se ya ade a oni pe bia free di pem na oyi ni moja se yemfa mboa obi foforo na se obi a obekọ ahoyehie ma wonzo be hia moja inti eno ena ye kasa ye blood donation na eno no so so no se de ye ka no ye de je afoforo so so muzu hia na so mo yare o mu hia moja enkwa eni obi a na ohia o yare e bika se ebo ni moja na so hia moja eye kofoko bia bia doctor be kasa we dey ne yari na say na ade na ye kwakoye na say ya aye no no I was see ye dim boy ye bony boja kakra and
2: yes
1: the old
2: yes,
1: one
2: yes.
1: Na a disuma de be on baby shum when say a summer sin moja and a swat a broad the normal way that I was in nipe biara in yano. Let me ya se be the bony boja. It is say ye blood donation na and on the boa. It will be a so sani many mananti. A ya de obiara free di pimo. Se obey ye say yanfanje ni me be an as offer for be de enkwa. Mm. Ti basic one for now no.
2: Na breben na samuja twen enfance ya na eta baso. Okay. Time no ye breben sana.
1: Okay.
2: Samuja twen bia bibiti mi.
1: So time ne de ti ne na mo sisi e ti studio was sisi e no. Ti e ko hospital sisi e na se doctor se en collab ne en ko hwe moje mu a. Ni en hwe moja dodo na bo nso obia de e different. Obia amount obia benya no ni musisi e no e different.
2: Sir.
1: En ti se oba hospital na se doctor show o ma ba lab na bi e hwe moja no bro ye obi bi e friend se FBC na se full black count eno ni e de hwe o moja no akwa no moja ko no figures na e wo mu no se eye na se enye. Ti e no so na doctors ne be hwe. E ho no se asimasi de we de behia ni moja bi oba be wo. Oba onye moba be woni moja ne form kakra e go head operation ni moja ne form kakra ti e be hia moja ana se bukwa moja ne ni form nanso so e bia procedure ne kwa kwaye no e be hia se e di moja kakra e be si ni so ana se be ji ba ko e si na chi in case of emergency ti sam re ni nyana ne hwehwe e won se asoma si be hia bia na se o hia bi.
2: Okay. Ana ma for tell beside of essence motri si wo sama enna we be ada di bobo ko bani na
1: eno
2: di aye pinkam eno tin di adwuma
1: eno kwe mz mo je bia e be free di pebia no pia bonte bia di sima kakra e da
2: sa
1: da eno di obia o bia e friend clotting factors e me bia di sin be sin ya na mo fili ano
2: mo fili
1: ano jano obia o bibia woni mo je mu a e ma
2: na e twa bia chance na e twa mo je na twa no
1: ya
2: ka sa chechire no pa
1: nti si ye twa abo mo jagu abo se ndis mana adana ye black bini ade ade sa na nipa so moja ti twa gu form sisi na se e bibi wo na se so wo sisi ya within some space of some few minutes no
2: and
1: so be better because at enkwane wo mu na ye every mo na ye de na hospital de na nyamiyama nyansa bebre ni abodie mu adisua bebre se ye wo bag bi wo ha ye twa moja na de gum na sa bag no iwo enru bebre bi e dia frafra etimi so moja ni mu acha 28 days and asa 30 days and asa dia fleece 1 month etimi hold ni moja ni timi si wa for 1 month mai e sa de moja ni sa e share fridge mu ti ye wo temperature irregularity ni ma ene eduro ne wo bag ni mu na eni moja ni kwa kofre ni etimi ye de esi ho e di sa emrede draw no and sana e bi e besa ya ansa asai I know. Obi bana si e twemoja na. Won se obi wa betwe bia ne nim se ye de panie bi kakra be wo na moja ne ko gu ba
2: na e yakese. Sa panie no ana ze. This is super neat. Ye de be won so
1: eni obi wa ohun ana ne ye ma chiri. E de mi e we de mi so. Ba de nya de e ya. Ba won se ade e de wo ni pedu bia de abete.
2: Obi Philippines kakra.
1: Ba se nya ya.
2: Okay.
1: Nti enumu na moja no efa na kogusa ade ni negum wiya nsuo bi wo obi wa betwe moja bia nsuo bia hu ni sa de no ayese nsuo ne wo bag ni mno sa nsuo no ye wo enuani kro bi ne eduro bebre wo ma efrafra na ye bia fra moja na sa akofra moja no na aboa ye de share fridge mo na aboa ma moja net ma de esi wa che asi wa che ne nam se eye moja ni nti no sorry eye eduro no ya ye agum ni nti no bibia won expiry date
2: okay
1: na say obia won mera esi wa ede
2: etwe
1: na ho de nti nye de eba form
2: okay
1: nti no nyansa pemu ni abodie mu ade asu mu me hu ni se acha sa moja no ai gu sa ade ni mu no acha wo se bai 1 month 30 days 31 days na wo se yusu ti enu su pe na say emre ne pam pe wo se sa moja ni ko yekoy de yekode ikohwie
2: ti bsc pema manyusu matwo guda
1: sure
2: sa
1: moje ko ni bi wo bia no ni yenyenya obi ebitimi ya ebi wo ho a moje ko ni bi wo ho a de yesere ne se o ebitimi ne moje ni bi super ti bi e ba ni ya nyi obi a obi sa
2: ama na mo de abono
1: ya bona ha ti ba sa na e ho ti me ko den itimi e de esi wa
2: na se twem ni ma atwem ti se Okotwe ne.
1: Okotwa twa se yehwie mu jana to agu. Bebe bi ni nipa emfa. Na se nipa ade nipa enye de enyusu. Ya ya ye de ye de agu abia ade mu. Sanze.
2: Okay. Na de enti na ho hia se yetwe mu ja yi.
1: Okay.
2: The importance.
1: E ho hia. If we say number 1 say your hospital is CA ya. Ye wo ye ma me mo omonyenye ma bi omo eye mba person mo wo CA. Ye won confirm your surgical ward dey be kwaku your operations CA. And na mpo ye accident na me mfa sa baba bi bit mercy empo free mu. Accident bit mercy. So accident is na say your corner obi e press CA ya. The first thing that we will need me say no. And na me say nipa dey pray we lose mo gen ntino. We have to give the person blood. And sakwa ne bia ya ada process na ka ho no. E wo mu se bia se bi yesisi e na se obai bit ma hwebo ne bia moja ne wo soro but medical wise no. E ho be hia se no. Ye money be because kakra di kan free mo. But ye ntimi ntimi assure won se de free ni mo no. E betimi ene de aka ne mo ne betimi ama na nya bi betimi atena se na se betimi de wa ha bia ba. Ne se ni mo ni mu na obai na no. Si ye ni mu ye ni mu. O se ye den. Ya pe mo jan bi ne de ya de ma o sakra na ya hwe ada ada matters na e wo ho no ampo na na se bia ya frere bi ebusu afo akra mo so aye de
2: aba
1: tin ese e hu hia pa se onipa na se itimi nye de e ye saade we na ye yeso so aye de gia foforo so nkwa e de gia foforo bebre so nkwa na eno so eboa em yetimi ehunu se yetimi yesade we ntino de metoba em frank eto asoso e bia ebuwa ha mali ofre chika kibia mali
2: so mujare
1: ha man mujano
2: mali so mani pa mujare pa wo
1: sure especially em mankra em market wana ya na ha bi kakra
2: okay
1: tisan kwani nyina omo ba yetimi ya de hew ene obuwa soso ofre bia bi na eba bia na dwane diem no wo form jama ne moja no akra ketwa ne moja of e wo form e wo se pe bi ne ne de e de ma ne ti enu ti na ho hia se ya twi moja na etimi obi ba etimi nya sa etimi so sa o ha o ne nyina anu ne ye ya me an hwe nipa no ye de e kra ti no no no pa jo
2: ase ho hia hia no bi na doctor bobosui e da doctor sipa doctor Emmanuel Jesse science sofo wa bi ye papa holy family na ne emeni sua de anapa wie doctor na asa mo betwi mo jano ada go mo e amu di kan hwehwe mu yie na se ya re hodo no mu bebre wo ni pa mo mo hwehwe mu yie no ansa na matwe si ho HIV mo wo yi ni ba kun hepatitis B ni ho kro ni ba yi no ti ama na se bi kro asa obebu mo ja usru because ya di wonu ti pa na mo twe wan twe mo so na ni he ti de ni pa na fa bibi mu sa
1: answer the basic question and the say kan ba ko bi mi say
2: ai
1: ade ehu e man so ehu hia no say no say say eh ya we bi a kenya na ho especially say kwada ba yam rant e no say youth no so
2: sa
1: kidney nsem na e baba e nim de ntia
2: sa bo
1: ya egusu ya sire re hwehwe mo say nim nwanu ko e de sa ne ma ne ba
2: e
1: say no say nya binya kidney sa problem na the only you know say obabia so e say boni moja
2: so nya moja ei
1: so about once a week or so twice a week or so three times a week
2: yes am born moja fe sa
1: o se boni moja ba ko na se mienu nti enno no so cry ade e no so enno no e me hia moja cause sa yin sa nko fo ko no be se yedimi ka se bia ko di bo ko ye bibi na bia ma na nya nti ni yin fi ya bi bo hospital no se yedimi hwe ni benu ka se we
2: e ko ye ko bo bra we na bia
1: bra we no nti ye hwa mo wa uda ni pa ba ahu hi hia no mu nti e wo se ye bo an ye nya moja na de sisa e de ma sa nko fo no e ne bi o mo nya cancer e bia doctor pe so ye bibi mo
2: cancer so taji moja wa hu nyarwa wo wi asie wo
1: kan wase mu no me se se bi mfa wo fi ya beka se bi ya de ti ha ye kan bi ya hu hia ya we bebre e ne wo ho a je nipa ne ba pe wo se ye pe e di de kan e
2: amon mu ha moja asem bon fe
1: ya de ma no all right and the obisa se se e zo na pa obi a ba nyese obi a timi twi moja no obi a timi twi moja